0: ma fi akoko yi dupe lowo Eledumare ibi to ba wa bade laaro yi wakati meji atabo ti gunle ayo oluwa ise ere to po ne ka je lori eko mo araye ko tun se won lori repete ba ti jo mejo ka wa dupe gbo yin ta le daun bere yin te ma binu o e lanfani meji won to pe wole ti won o lanfani ati daun re o lanfani meji lanfani akoko ni pe e lo ni wiwa lowo e ti akoko ni nkan sura akoko kokoro ni soft landing ni ibi wi awon agba ni o se wa se nkan to wa nu e ti oni ti je ta awon agba oni dide si e o ti ran ise olorun lowo niyan o dide ran keleduwa re o ran iwo na lowo opolopo awon eri ta ni laarin ose to lomo yen ni o je kin debe nu we lopolopo ti yan ju rin ajo aye ara re to fi loju tu okan lo tun gbo yi iwe nbe ri ise wa nibi ta wa yi to ba ti dago meje ti le ba ti mo ni o ma sare bo wa ra kini ati keji koko dani abi o ti mo so oye ka jo ma wa pale mo fun eleketa awon kan to lo lori eto pata won tin pale mo fun iwe eleketa awon kankan tun be labenu ti o jare lori efe rara ta agba tun lo fi pamo sibe won fi so pe eleketa yin o tu gaya ta ko abi o ti mo so oye awon number to pe nto ba fe ra we wa debi ode duro nu
1: eketa yen eru to gbe sinu awon eyan gan ma mo se meji la sin ri ta sin so mo nso fe nikan lana ti mo nso npe bye bye bye bye ni mo ni to ba de nu we yan ni ki dakun ki wa yan mo ni mi ya yan afi ko ra ti
0: abi ko ni ti e
1: ti eyan gan gan gan lo le fi su koji o fe se nkan o fe se nkan fa awon alaboyun o fe se kini kan fe nikan o fe se
0: okan ti e na o ba le
1: mo wa ri ni ri
0: o ti e da bi agba
1: emi gan ni isura sile
0: ninu ile o ku la ka yo jare aso le so yoruba gidi bayi o fe tawe lo wa so yoruba gidi o le na won number yen ni yo ja e pe number ti e tawon yen le pe e to ba kon fe oro to ni were oya
2: 0913 0913 321 3217 3057 3057
0: elekeji re o 080 54 18 79 81 0 80 54 18 79 81 Eketa re o 0 80 55 47 16 69 0 80 55 47 16 69 Ipe number lupo na mo ti jare ti kalara re ta go be faro le ba ti ma pe mo o afi nu o 0 80 2795 2348 0 80 2795 2348 Mo te de le se ni pe egbe yu gugu lai mete ta ta fi style bere rin yin WhatsApp line ni won kodà mo ma n prefer ki yẹn send message mi WhatsApp ju ko pe mi gan lo mo pe ti ma n po ju mo to ba je WhatsApp mo n pada bo wa be o pe ju laarin 24 hours ba pada wa da yin lo so bo ti je ni mo dupe oya iwa to mi afi number si ta ka ma lo
1: se ri emi a fe tun gba awon eyan ni maranko anti mo tun salaye pe iwe yen o se pataki
0: o se koko
1: o se koko gan emi ni mo le mo nkan ti mo n salaye o 0 7 0 3 2 1 5 0 8 8 3
0: ẹ
1: wá ra we ìwé yẹn ló lè jẹ kí nkan ti a n salaye kò ní àpárá
0: fún ọrọ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ àwọn àgbà ó ti forí korí lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ bèrè pé déètì wo gan ni ìrìn àjò ẹ̀dá 3.0 anniversary wọ́n ti consult Eledumare yóò ti fún wa ní déètì ṣùgbọ́n ohun tó dá wa lójú ni pé nínú oṣù kínní ọdún láàrin ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ sọ́sẹ̀ kejì yìí jù bẹ́ẹ̀ lọ àgbàre Eledumare láàrin on the 3 Sunday 14 yẹn sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ èyí tí ó jẹ́ gan precisely àwọn àgbà ọ̀sọ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ lágbára lọ́wọ́ Eledumare ọ̀rọ̀ aṣọ tẹ́ ibi rìn náà ìjọ tí ó bọ̀ síta wọn aṣọ fún un kókó mẹgbẹ́ ìrìn àjò ẹ̀dá lálẹ́ ọ̀la sátidé ní platform wa lọ́hùn-ún test the program wa a test application ta fi bara wa se pade taarin ago mejo koja iseju mewa sa ago mejo koja ogun iseju agbare Ledumare won na mo ti jare mo dupe lowo Ledumare bi o ba ade wa ade ni ko ba fi le isopin gbogbo ko je ka pade njo mejo emi ata won iyan mi ta jo wado eto ni iye oni je se mo fun wa ti ojo mejo ta ma pade ayo atalafia ko fi le kaluku wa se gbogbo e se o mo dupe ayo

Masha Allah. Inyo ma je ibare ni soro fun taaro to ni labalawa si oro Olorun. Al insanu yuhraf. Egbo bawo la se nde yan mo. Eyan mo ni. Emi ti mo soro eyan ni mi. Bakan na yin de ngbo na eyan le mi. Eyan leyin na. Bawo la se nde yan mo. Okay. Iwo so wi pe aburo re leyan re. Egbon re o leyan ti e ami. Ore re leyan re. Looto eyan re ni looto. O de nte lo mi mu lo leyan ti e. Oga re ni. Elomi omo se. Oun lo mu leyan ti e. Masha Allah. Amade yan mo latara isere to ba sele. Amade yan mo latara nkan to ba nse laarin ara wa. Awon nkan bi merin marun ta fe kakale fun ra wa yi. Ibe lati mo de yan mo. O mo pe en to je yan re yen gan. O sumo ko de yan buruku to ba pada ya. Nigba ta won nkan ko ti sele. Eyan ni mo de yan mo. Da gbe wa laaro to labala wa se oro Olorun niyan. Bawo la se de yan mo. Kini o mo sele. Ta fi mo mo. Ti won pe le yan. Ka so be labala wa se oro Olorun ita gbe wa laaro ni laaro ni niyan omo de yan mo latara eyan en to ro pe eyan re yen elomi omo ya egbin ataburo bi ti won ni fe ara won de wa ni ta le yan yo ni pe ah border mi ni ababuro mi ni awon kan o ti sele ni o ba sele bayi o gba pe ke ise yan re mo a wa da leko gan bi marun abi mefa kan la fi da leko laaro toni lo fi mo pe eyan je eyan lo ati pe eyan eyan mo ni o mo de eyan mo ni isin ba ta ba de bi abala wa si oro Olorun Masha Allah.

0: ronu yayo un ba to un lo niyan o mi ti o ba ba ti e lo yo na se sita ni o ja si pe oko ni marin e mo nigba ti o so lowo oko ibe le ti ma da obirin ma sugbon yan lowo lowo yen o e le ti da obirin ma lai lai afugba to e pe nkan ba safere foko Olorun dakun mo fosi koro wa lekan si igba ile to mo obirin gidi
1: ba mi so dogo
0: nigba ti o ba sin kankan lowo oko mo papa julo oko to ye pe o tin se bo tele tele o ye pe o ni laaro losan lale o si nkan ti o le ra fun yawo re eje nkan o safere o
1: ba mi
0: fi suru ko Olorun o saanu igba ile ti ma ma yan ninu eyan le ti ma mo obirin ninu obirin
2: ba mi so dogo
0: akoko niyan
1: ati number 1
0: elekeji ninu bi te ti ma de yan ma
1: wa yo rough mi ko se le yi
0: arajulu inda maridi zawjati wa yo rough arajulu inda maro ida marodi zawjati wa yo rough rajulu inda marodi zawjati e ma dokunrin na ma sokunrin daada lokunrin yi inda moro di zawjati e je ko kankan ara re iyawo di epere buya ara iyawo ya yala won toju re le ni abile ewosan ni gbogbo en to wa pupo ilera lowo lo mo se nsoro yi oba alaanu to ma fun yan lalaafia ba ajokun ba ajobirin ile won tin toju won ni hospital ni ati gbo aye kai tin toju won pata olorun da ku ba ni salekun alaafia fun ru eni be gbe ma da okunrin ma to ba ire obirin

0: elomi to ba ti yoju sile kan bi to ti re bayi o ti ba ti e lo niyan igba e ni o ma sa isun ni bi se yo ni ise awon o gba isun yo ni ise awon o gba ka won travel lo irosi ni o o ti ba ti e lo pele elomi niyan ibele ti ma da okunrin gidi mo nigba to ba re iyawo se n pe alawoko so wi pe obirin gidi
1: ile ola
0: e ma mo won nigba ti o ba sowo lowo oko mo ibele ti mo pe asobirin o ti e like okunrin rara elomi o si duro gbe opolopo ni o ki saba duro won wa ni okunrin na e je ki o re iyawo pere ko kan ara re safere ibele ti mo pe okunrin mi bayi yo kan latan ni o ba ti e lo niyan ti o ba si ba ti e lo
1: won la o gbodo duro
0: yo ma soju seyin to ba tin se bi pe pele sara re ti ya bawo ni ba ti yoju si bayi o dabo be yo mo pa so won mo joko ta la re ni so won mo joko ten to ra bo mo sun ten to re ni yo ba ti e lo ni okunrin se mo je niyan o if mo dokunrin mo e ah sokunrin dada si leleyi nigba ti o re jo wa ni gbon opolopo okunrin o kin do ti yawo re nigba to ba ni soro papa jo to ba ni pe ni ja yi pe ailera ba wa fobirin loju okunrin to ma duro tori pe la mo fi deyan ma ninu eyan ko lohun ko saana wa mo fi se ladua yi pe olohun dakun gbogbo en ti o ni ailera lowo lowo bayi sara won oya oba alaafia bani salekun alaafia fun won o di meji anfani wa lati mo wa lori kanibani dore Facebook splash fm 105.5 splash fm 105.5 ibadan ibele ti mo wa kitikiti ba se nse nle agbara e le comment go like program ki ba wa share dada ninu bi maun abi mefa ta fe mu wa o di meji ele keta
1: ile aya wa wo
0: oni wa yukhrafu la akhu inda al miras aha wa yuraf la akhu inda al miras oma ya mi ni oma ya mi ni ninu oma ya mi oni mo nife ju ninu oma ya mi oni mo like ju ninu oma ya mi oda o nice gan ni o boya egbon bi aburo abe to ti e wa laarin won mo niyan gidi ni omo ya na mo pera won leyan gidi pe ah ebi wa ebi gidi ni ebi gidi si ni won looto sugbon se looto ni abi looto ko awon kan o ti sele ni o awon na mo domo ya mo indal meros
1: iyaju ata lori mi ba mi sodo
0: iyen nigba ta ba fe pin ogun e je ki ogun kun pe o sele laarin won pe on fe pin gun bia baba abi iya abi

0: baka kiri kora to ma wa pe aye lagbaja yo baba lagbaja e ja lo kirun
1: aye yo se dagbe
0: ile mo po atele ka mo lo e da ko mo lo aba mo nbo yo ba koyin so lohun nigba ti o si nkankan mo
1: ya
0: ti ni be ko kin se mumi ni gidi o mi telo mi nse o nse nigba ti nkan be lowo re o nse nigba to nra nugba lodo olon ni o mo ti nkan ba dage mi so siwaju be le mo pe ke se muslimi ta won to juwe bi kan fun pe kini kan be nbi kan awa kan be nbi kan be se le wu ko jina to baba to ba de be yi ba ti ni o ti gbe ori kini kan fun o bayi
1: fun mi la la ya ni
0: ore ti da o ti bi ya en to je pe ngba to nrowo tele tele o ti eran ti ru nkan ba yen ma fi lo o ti eni da won lohun
1: ile awon si bi la o
0: pe ohun lohun wa lo ma se nkan kakiri
1: ile aya
0: o ma ti nkan ti wa da ba yen
1: o
0: ni be ti fo lohun le
1: ile ohun mi mo fe
0: ti koyin so lohun in ti o to lohun ni wa lo face iru eni be won ni ke se mumi ni gidi o elomi loni bayi bi le ba ti mo bayi nkan ti o tolo ni o lo mo si nkan ti o tolo ni o mo wa kaakiri iru eni be ki se mumi ni to e pigba ti nkan ba safere
1: to
0: ba ni ipenija kekere kan bayi yo koyin so loni o ja si pe nkan ti o tolo ni o mo si abi ko ku onu esin re ko so pe o n lo onu esin mi gbugbo awon kan won yi ko da to.

kilo kan obirin mi olon ko saanu wa ko mo fosi soro en kokan wa e keji wa yuro furro rajulun inda marid zawjati ibele ti mo dokunrin na ma ataro obirin nigbati nkan ba safere fo obirin papa ju to ba ni ipenija ipenija pe biya ore obirin ba fi le re obirin oko mi o sa lo ni ore yawo ohun ti wa de sa lo kan ba so lenu yo mo lo kaakiri ni yo mo rin kaakiri se pe n to ba wu ni mo se kaakiri ti o fi yawo le sibi to wa koda a tun mo rokunrin mi to je pe ninu aniyan re yo tun mo be lohun pe to ba wu ka re o ya to ba wu ko mo ya ibele ti mo da oko gidi mo oko mi si ni yo duro ti yawo re tan ni olohun ko saanu wa ko mo fa re se ni kankan wa o eleketa ayuro fo le ha khu indal miros ta mo e mo do mo ya mo lataro ogun jije.

0: feleti mama po mo ya
1: o gbe moto
0: le ni e ki so mo ya
1: obi ni bawo
0: tori e fa ni egbe mo so pe a fe ta ni se ile aba wa ni a de ta ni awon aburo ya ri pe iro ni a ni ta a fi le ni ibi ti je o ti de niyan o awon ko so pe a fe ta awon ko ni a ta wa lo wa sele
1: o ti la
0: owo ya pin ni a ni pin
1: ila oba mu mi ton
0: nkan bayi la fi se ibi ti je o ti de niyan
1: ara
0: mo pe se bo mo ya ni won be leti do mo ya gidi ma Mashallah. Ele keri wa yuro fu sodiq in da shida e mo da ore gidi ma
1: nipa
0: ti nkan ba safere fo ore re keji ibe leti mo re awon ore arire ba ni je abi agbon sale worumu worumu wa
1: owo la pe
0: ta ja si pe
1: gbogbo to wo ba se
0: ki ibi ton ba tin je lawon mo lawon ore kan
1: mo lasan
0: ti o ba ti si nkan je nbe mo awon ti sa lo nti won niyan o awon ore kan niyan awon ore arire ba ni je abi agbon sale worumu worumu awon ore kan nu
1: alafia lo laye
0: wa yuro fu le mu'min in dalibtilai e mo damu mi ni mo nigbati ba si nkan kan lowo
1: mo be ko
0: ile ohun bi mo ru eni be mo
1: iwe
0: ni mo wo pe ori oke ke wa to nle lo fori balẹ fokuta ibi kan wa to je pe won gbe gikan sibe to nle lo fori balẹ fun gi nkan ti o ran ti tete pe masalasi lo ma nlo ni gbogbo igba nkan wa safere iwe ni mo pe baba kan be ninu hole to n fe lo saba iwe ni be o ki se mu mi ni gidi ori pe igba to wa lowo re o fesi olohun o wa safere o tun wa gba pọ olohun lo le yi nkan pada ori ide eleyi iru eni be o ki se mu mi ni gidi o gba won kan ta fi mo de eyan mo ninu eyan ni oro re a ma si oju opo sile ta ba ti si oju opo yen sile e ba wa da si ile yen laaro toni gbogbo eyin te n lanfani lati ma gbo wa anfani wa lati ba wa da sito laaro toni namba meji lo wole sile agbara wa lati ba fi da sito laaro toni namba meji le pe wa sin le agbara namba meji ni yi namba akoko to ko wole agbara wa zero seven zero one four 4 7 5 7

Ndeni kan si wahala ko. Ndeni kan si wahala ko jo. La won kan ja si yen. Gbele to ba fi se anu nbe. Waju ko lojo to de. Oni ti wa o. Mo ta ba se. Daada si waju Olorun. Olorun dakun. O gba lesi fun wa layata lo ki a o ma. Mo se ni balejo aburu fun wa. Layata lo ki a o ma. Bi akila aula wala quwwata illa billah.

0: Allah, afi awon kan si tawa solar afi si akaso ni si waju olohun awon kan ta mo se ni pe a ko gba pe oba ta fe be iyen la ro toni o ni kan lo le gbadu eni kokan wa o se ni kan to ma gbadu e dajo olohun lo aniyan to wa koko ni niyan owo pe elomi wo pe olohun o le gbadua awon na ladua re o fi gba o gba yi pe oba ti ma gbadua o ni olohun okan soso e da ni ko sadua olohun lo ma gba eda o le gbadua fun ara laye o la fi mo so pe ja sadua ki so pe ja gbadua o ri pe awon o se ni olohun ni o gba ita fe se laaro to ni laarin bi iseju marun mewa eja so fo olohun pe oba ti ma gbadua eda ati n da niyan niyan o olohun gbadua mi ko se nikankan to le gbadua eda ju wo nikan na lo ti mo fe da laniyan laaro to ni oba ti ma gbadua eda to ti gbadua awon kan siwaju olohun gbadua temi na akoko niyan ninu nkan ta fi si tawa solat iyan akaso lo siwaju olohun akoko niyan elekeji iyan ni pe ba se se ni wa mo pe annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise olohun ni a wa se asalatu fun asalatu ta sifa annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o le je allahumma salli ala muhammad wa sallim lasan leji lo le se okan ni a se asalatu fa annabi ta ba ti se asalatu fa annabi yen tan inshallah e pa ti ko so polo nikan lo le gbadua a wa se asalatu fa annabi ta ba si wa se yen tan a wa bo so da won obi wa mejeji yela won wa laye abi won o si laye mo koda won wa laye won o si laye mo tun ba si laye ma atoro ke ati ge fun won awon obi wa mejeji o abeyo kan si ni o olodun ba ni ke ba ni ge won e ma ja se mistake o a ni fi ola awon obi wa toro o a sadua fun won ni o a sadua fa awon obi wa mejeji yela won wa laye abi won o si laye tori pa awon obi wa na wa nu ka won na ma be olodun si waju omo mo se dada sawon obi re mejeji ni pa ko sadua fun abi ko se dada si won a sa mo fun obi wa iyan obi wa mejeji ta ba ti sadua fun won awon kan tadua mo fi gba niyan o
1: owo adura mi
0: gbogbo en ti o lobi laye mo eyo kan ni abi meji olohun ba ni ke ba ni ge won olohun da ku mo fi ya sare je won ya sare o kere o tobi olohun da ku mo fi kan je won nu mejeji gbogbo en to wa lobi laye pata olohun da ku je ki won gun lemi fun wa won wa laafia iya o kere o tobi mo fi aye je won ki won je won pepepe leyin gba ta ti se leyi tan ta ti toro fa won obi wa mejeji yen kaluku nu wa mo bere nkan to ba fe niwaju olohun bayi kaluku mo bere nkan to ba fe niwaju olohun iwo na so fọlọn laaro to ni wa lati damu ile ti mo n damu nu aye mi o to ge idamu aye mi dopin loni wahala ti mo n se o dopin loni oni ni ma bere si ma ri anu gba lenu ise mi oni ma bere si ma ri anu gba gbogbo en to ti kose owo tan olohun dakun ba ni fun won ni alubarika ile ti won fi lo ise owo won elomi ti lo si school o ti jade o ti kawe debi teyan ma kade wa kuku orise lalubarika gbẹru to n bẹ nipo bẹẹ olohun ba ni lananu fẹ ni kọọkan wa ile ke la wa lọ ni ajade ile ke o tan olohun ọba ti ma lananu fẹ da ẹni kọọkan olohun dakun ko la fun wa ko mọ ja ka kawo adua wa ko lo fifo ko siju anu rẹ wo wa awọn aniyan ta mọ da niyan emi ti n da niyan niyan ki wọn na mọ da tiẹ na mọ ja kawo wa lo fifo business.

0: Túndé, o ti pari ti yi ni.
1: Bami, ti yo do rara be ti anti Sade ma npo fun wa.
0: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
2: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olande Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
0: Olande Full Cream Ever. Mo ro pe wo ju miliki ti mo ma ra lo ni.
2: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu o miliki mi. Ra apo miliki 120 gram. Apo kan iwon meta ni.
3: Olande Full Cream Ever 120 gram. Ra wara to ku, adun to yato ni iye to to. Apo kan iwon meta ni. Ye Olande Full Cream Ever. Ko si ma lo si waju pelu agbara wara ma.
4: You. Yes, you wait to hear me like this. Make you bring one finger down. If you don't leave something where you won't buy before, but can't they wait? They will

0: So, I think you'll be a job. Lots of Nisha won't want to get to your lay.
1: That's a lot of
0: Harry Tiba. Ibabaye, in an egun kokoshe koto jolo de Tibadon. Ade tesho bi eniki won logbo mosho ajile ti omo afogboja ade tologun bi eniki won loke ogun eyi wa dan abi odan e lodan
1: hey.
0: O cheche abi o cheche e da mi lo pe o ti cheche
1: o ti cheche
0: o da na eleketa ni acherire aba acherire
1: e acherire
0: ibarapa mejeje eyin ni tara akiyin barapa mejeje olohun bo ni je ko baje jake jado ibikibi te ti le ma gbo wa laaro tuni awa na ni o ati wa ni inu studio fun te do iroyin te tin reti ni kan omo lu abi splash 105.5 FM ile fufu bala o felele la wa ni badon lorilede Nigeria ora ojo ti gbalẹ dedede aprero bi eni osun omo ti ajana oro alagbede ede ile to ba mi ko ti o se 42 se bi olohun oba lo fun wa se atun ti de si yin lorun loni seri bi agoyin ba tin dun loni credit alert le mama wo nbe
1: le se tumo si pe
0: owo ti wonu account yi
1: ase
0: oro jade
1: ase tele ati dali emi eo
0: teyan ba tin denu ko toro ma gbe microphone lati odomode to ba de aye kan lo so pe mo so enu re dashe ita so yi karo ro mo
1: ase
0: credit alert to ma munu yin dun le mi
1: agbawo ase
0: o ti bere lati ori re
1: ase yan mi ni to emi na ki wa mu ni akojumo atuko ojumo a ma ku ojumo mo oni na ni ojo eti gbogbo ibi bayi eledumare yo mo ti danu fun wa ni temi la je aloko le mi nje o mu ki kabo si akotun ti fun tede royin ni kan ni omo luabi splash 105.5 FM awa lagba awa la koko awa na ni baba won
0: oya oni gbangba itika gbangba itika gbangba itika bokunrin ba gbangba itika gbangba la bokunrin to ba yege ni ko mu okun ti fun tedo iroyin toni o mo bere lati na ole temi lade
1: yo
0: o gbo bi yo ba ti so ni
1: won
0: ni ile lati
1: ko eso rode e pa mi
0: a je pe to baba wa agbalagba kabiyesi ekerin olubadan tile badan ti won tun je oludasile akikanju oludasile fun lese West Midlands Communications Limited oba akande won ki baba wa eni ti olohun ko akoso gbogbo le badan le lowo an soro nipa olubadan ti le badan
1: kabiyesi
0: oba rashidi adewolo ladoja ki baba ko ma je baba fun ayeye ojo ibi won toko ati ajodun odun kini ti baba kabiyesi olubadan ti le badan to goroye ni badan hey awa ti badan oju yin dana tiba la fin ki gbogbo yin ko je ti akoko temi lade silekun ti fun tedo
1: ibi ben le mi no ti mu ko mo dabi eni wi pe arole apa kan
0: awa da apa kan
1: se gege bi oba ti wa ba won na se nki kabiyesi olubadan ti le ibadan be na ni olori laafin won ti won ti fi gba kan ri je alakoso le meje ototo nile yi ti won tu je iya laje iya lode ti le ibadan mama tia onikepo akande won la won na ki olubadan ti le ibadan lori ayajo ebi won ati odun kan eleyi ti won ti wa lori apere gege bi olubadan ti le ibadan won wa so pe kade ope lori siwaju si ki e sin oba ko je ko pe emi na mo ba abi bo ni
0: ohun to ba jara won bayi o da po mo ti wa ninu iwe royin the punch fun ti oni ti se ojo kedogbon ninu osu kesan 2026
1: okay
0: eyi ti mo ri ina ni ile ipe ile asofin ipinle ogun won ni apapo ijoko le asofin ipinle ogun won ti dari ji enikan to ti figba kan je igba keji adari ile tele ese yen le ni elekeji won ni ile asofin ipinle ogun ta we yi won ti fowo si aba ofin kan lori pe eni to ba loyun ti o ba fe ki oyun na o domo so ye ko se abi ko ma se to ba si se ko le gba emi ijoko le asofin so wi pe awon fowo si bo ba se je e gbo ekunrere ti fun tedo iroyin splash la wa ni badan e se ti e ngbo wa
1: to iroyin eleyi na lo nle waju ninu iwe iroyin the nation to jade fun tooro toni o nibi ti are orilede nigeria to tin soro fun ajo isokan orilede agbaye wi pe e fun ile adulawo ni awon ipo alagbara kongbe meji papa julo ninu igbimo eleto abo lagbaye o ni ale ma lo ilana eleyi tan lo lodun 1945 ka tun ma samulo re lodun 2026 e boju wole adulawo e pin agbara fun won e je ka won na ki won se bi akoni loju ogun iwe royin the nation lo gbe ekunrere royin ohun
0: so mo ti wa ni ipinle anambra bayi

0: Túndé, o ti pari ti yi ni.
1: Bami, ti yi odo rara bi ti anti Sade ma npo fun.
0: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
2: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
0: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
2: Rara o, ko won rara. Iye kan na ni pelu awon miliki mi. Ra apo miliki 120 gram. Apo kan iwon meta ni.
3: Olandia Full Cream Ever 120 gram. Ra wara to ku, adun to yato ni iye to to.

0: o kere to ikan akosile ninu ere yi o tun mo si wi pe ibi to ba pi olu ma ya si ki lo wa de titi le fowo pamọ re fi gbọdọ da yato
1: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun o je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun fe si ni ko si ijiya to ro mo yiyo owo re nigba to ba wu o o tun ni san owo kankan lori fi fowo ranse tabi gbigba owo wole o si tun le je anfani edewo to to ida mewa
2: 10% ni gbogbo iba to bara data
1: tenu lasoko
2: ofin ati ilana an tele wa o
1: smart cash latodo Airtel
3: Flash FM 105.5.
4: A dupe lọwọ eyin onibara wa o ti en ba wa polowo ja ni ile ise radio alalobarika onibeji ati splash ati lagelu se wo le yan bi mi lokan
5: mi ni
4: o wa lara mi gan
5: o mo
4: je sare jole mo so mo ehn awon oga wa awon oludasile wa awon baba nla baba wa o enikan to ti lo sa meji ni tele ntele gẹgẹ bi minister orilede Nigeria ti le toko to si wa je pe ohun na ni iyalaje iyalode ti le badan olori onikepo akande oonc awon na ti darapo mo awon afeni ferire lokunrin ati lobirin ati gbogbo awon eyan yi ti nbe ni badan ti le badan ta wa yi badan ni baje lalai nitori yiyo ayo ojo ibi odun kejile ni 82nd birthday ati ajodo kini lori itenla baba re kabiyesi olubadan tile badan oba rashidi adewolu ladoja arusha maro ti sekini 1 kabiyesi o olori akade to tun je alaga birin fun igbimo tun gbe opolo gbona lori eto oro aje ati idokowo labe igbimo alabe sekele tun ba kabiyesi oba rashidi adewolu ladoja arusha maro ti sekini sepade ni gbogbo igba o je eni ti olohun fun ni isipaya o larojile o ko ni mora o ni fokansin o si tun wa je eni ti ma ni ero rere ki gbogbo nkan ma yi pada si rere papa julo nile ibadan ta wa ye ati awa eyan ti a n gbe nibe yato si ife tara eni nikan mama wa ma da o olohun ki wa se leyi nikan kabiyesi oba ladoja rashidi adewolu ladoja arusha maro ti sekini won ni o ti gbe oruko rere ibadan sowo waju o be na ni gbogbo awon igbimo gbogbo to n sise o ti lo siwaju bakan na ni akotan nitori temilade nwago o wa se ladua wi pe oba rashidi adewolu ladoja arusha maro ti sekini yo ma jaladun ilera to peye pelu ogo Olorun emi baba kabiyesi olubadan yo ma gun be na ni yo gbe ibadan sowo waju gbogbo ero rere to mo ibadan ni lokan yo wa si mu se lasiko ti kabiyesi olubadan rashidi adewolu ladoja
5: kabiyesi
4: temilade aje be mo le ma ka gbogbo e lo kini o dake
5: gbogbo wa na la nke kabiyesi to ni bayi o won ni wi pe omi lengbe awon eyan naa ni won tu jade nibo lati se kini won ni omi lengbe awon ti won je odo ati awon alatileyin fun egbe oselu All Progressive Congress APC naa ni won tu jade oni ojo ro lati ki eni ti se olu igbakeje olu DJ dupo gomina labe aburade egbe oselu APC ni ipinle Oyo honorable Adesoji Adedeji kaabo si ilu Saki ilu Ogbomoso iseyin ati ilu Oyo won ni nigba to wa ni ilu Ogbomoso ati Saki ni ojo ro won ni awon iko re pelu awon omi lengbe awon eyan ye na ni won tun tele lo si ilu iseyin ati Oyo ni ojo bo pelu awon odo ninu egbe oselu APC ati awon alatileyin egbe oselu na na ni won si yabo awon gbagan eleye ti won ti ke kaabo won ni Adedeji na lo wa lo anfani asiko ye lati fi so lesese awon ohun kan gbogi gbogi eleyi ti egbe oselu APC setan lati se o bi won ba ile wole ni inu odun 2027
6: won ni lasiko ikorajopo won eleyi to waye ni gbangan ti lu saki ati gbangan ti eleyi ta mo ti sohun ogun lo latan hall ni ilu ogbomoso ni ojoro eleyi ti won se akoso re labe akori ti won pe ni aridu awon odo ninu egbo selu APC lagbara fun aseyori eto idibo todun 2027 ni ipinle oyo won ni ara re na si ni eto yi o nipa mimo se ikojopo awon eyan ni ese kuko ni agbegbe sagbegbe lati ri pe won ba won soro won so nipa awon ohun ti won o se ni ipinle oyo bon ba ile jawe olubori lodun 2027 won ni ade soje adedeji na lo tun wa so pataki iro lagbara egbe oselu ohun a ju ilu ibadan lo onitori wipe ogbomoso oyo ibarapa ati oke ogun na ni won je awon agbegbe alagbara ti won se fi owo ro seyin o be si ni kokpa won ko na ni won gbodo mo riri re ninu oselu ti egbe na ati awon ilana idagbasoke re o oni igba to wa nsoro nipa igbaye gbadun awon osise adejeji soro siwaju oni wipe isejoba won na ni won tin gba lero to si ti wa lara eto re wipe koni ko ti kun si owo osu awon osise o koni ko ti kun si owo ajemonu ati awon owo awon osise feyinti oni tori wipe pataki ohun na ni igbaye gbadun awon osise je to si je ikan gbogi ninu opo eleyi ti won dimu ti won ba ile jawe olubori won ni wipe awon ti won je olori oniruru ninu egbe oselu ohun na si ni won si won ba ikorajopo na soro nibi ti a ti ri eni ti se oludije dupo ile igbimo asoju sofin to fe lo re soju ekun ariwa ogbomoso ati gusu ogbomoso to hun ti ekun orire ni ile igbimo asoju sofin le yi honorable olamiju won lo alawo akala eleyi to gboriyin fun idari egbe oselu ohun ati awon odo fun ilakaka won ati itesiwaju won lati ri daju pe egbe oselu na o fi ese mule daada won ni lara awon ti won wa ni bi apero na ni honorable odebunmi olu bokunmi honorable glory olalekan honorable shayo ifatoki alhaji wasi olukan honorable ajagbe ibrahim to fi mo awon olori olori ninu egbe oselu APC awon olori ninu awon obirin egbe oselu ohun ati awon omo egbe iko ta mo si City Boys Movement ne ilu saki won ni eni ti se oludije igba keje oludije dupo gomina ohun na lo si so wipe a gbodo wa si ilu saki ka mo ki ka biesi o won ni won lo re ki okere ti ilu saki oba Khalid Ola bisi wipe kabiyesi baba o awa omo yin la wa kiyin o
4: okunse temi lade mo ti gba giri le o tori mo wojo ago egbe oselu alajumose oni tesiwaju APC ti se kilo kilo fa won omo orilede Nigeria lakolabo todo tagba tarugbo wipe ko ma se fun igba keje are orilede Nigeria nigba kan ri Atiku Abubakar ni anfani ati di are lodun 2027 se o todi o nitori ewo Atiku Abubakar dada ewu nla lo je fun Nigeria bo se wa yen e bo se lo APC ogbe ikilo ijade ninu royin kan ti won fi sita ni abala X lori ero ayelujara X ando yen ni anode ti se ojobo to si n fesun kan wi pe awon iroyin gbogbo lo ti jade si eti gba awon eyan nipa Atiku ati bo se n lowo ninu sisowo kuduro ma kowo fawon eyan nile okere ati wa je kuje ta ti momo ni pe daju daju won ma ti Atiku gbongbon to ba fi le di are nitori na ka ronu wo ka to meni tadibo fun bakan na won to so pe akole Atiku Abubakar o je eleyi to lagbara to ba yan leru papa julo ta ba nsoro nipa ije kuje leni to ti ba eto ora je orilede Nigeria je won ni ki asora o bena ni oludije fun ipo are inu egbe oselu ADC won ni awon o je kobo awon o je yen lowo sugba won yen ni iro ni o akole po won na tete jomo
6: o da iroyin eleyi na ni ohun wa o lati odo ijo eleyi ta mo si Dominion Center okan lara awon ijo ti olorun gba fun lasiko ye to n gbowo re soke to si mu amugboro ba ta mo si Dominion Center ohun na lo n fi asiko yi o kesi pe gbo awon ara ilu sibi eto re kan eleyi to ni yo mu ayipada iro lagbara deba awon eyan to si je wipe yo fun won ni idande kuro ninu gbogbo awon ipenija aye yi eto ohun na ni won ni yo waye o ni ojo abameta saturday eyan ni ojo 24 osu kesan odun ta wa yi o ninu nigbati ninu atejade eleyi ti oluso agutan tara akikuade to fi sita lori eto na ti won pe akori re ni idahun lati orun wa ibe lo tin se lalaye wipe eto eleyi na lo je eto alagbara eleyi ti won se lalakanse lati fi tu awon ti won wa ninu igbekun isu igbekun aye lati fi tu won sile o oni wipe ojo 24 osu kesan odun 2026 september 26 ni gbagan dominion center eleyi to wa ni number 7b alfonso road sasa ibadan won ni ago 4 gerege ago 4 osan o na ni eto na yo si bere o won ni won pe yin lati wa gba idande lati wa gba itusile kuro ninu ipenija aye eleyi to n ba yin fira ijo dominion center ohun na lo fi oro eleyi lo fi sita labe oluso agutan tara akinko ade
4: to leyin edegbe wa edebuse eyin eyan wa ko sogbon ta da si tori Desmond to the year adegboye ga o ti leju koko pe se wa go ni to eyin eyan wa olori sport o nbo ni aipe yi o fe fun ni awon adasi calculation to le koko kusari jakete de mo ru nkan yen to mido loruko mi le reshi tu alagbedede omo ajanoro ile to ba mi ko ti o se forte tu se bo lohun oba lo nfun wa se gbogbo eni ti e ba lero pe boya mo nba binu mo ti dariji won olorun rokan mi bi gba teyan ba nte facebook pe olorun rokan mi won ni ka kun ye bayi Mido. Dagwiri ko je alojare.
6: O da.
4: O da ko se studio ni. Temi la ga ti gbe oju pupa wa o.
6: Temi la di aloko loruko titemi eje kan pade losan lori iroyin gbankogbi titi di gba na nko.
4: Temi la de o ni mi lara lati kuro wa lara mi gan.
6: O da.
4: E fun mi ni wakati meta si.
7: My guy, you just say best we get.

0: okay. Dere dere ya bolu ala fowoju sajo eni to koko gba ami eye MVP ninu red ninu DJ NBA ye Bob Petty ohun na lo ti je olorun ni pe eni odun meta le ni 93 arakunrin yi koko gba MVP award ninu DJ NBA igba koko ton koko gbe ni lodun 1955 so 1956 ba kan o tun wa gba 1958 to 1959 ege bi basketball of fame pe mo se kede ku baba na. Okay, I can lose it that I have bought you. I love a second. And so John Red Kewa lori cash la ro yi ohun na la npe 7830 ohun na lo pade ero bani so won ba ti gbe a pe de na ohun na ni ejo hun Rafian agbabolu to gbe agbabolu Barcelona elo e karo o se ta cash lo se yi
1: hello
0: hello se ta cash lo se yi
1: bene
0: oruko yin ati bi ti mo tin pe yin
1: emi ni Oguleke.
0: Oguleke kini oruko yin lekunrere oruko yin lekunrere Mr. Oguleke.
1: Oluwole Oguleke.
0: Okay, e ti je 100,000 lori cash e laaro toni be ni 100k le je ogo ni awon customer ke wo pe yin lati bere candidates yin baba ti ko lori eto bayi kan ni splash o na lati pe yin e seun gan yi ti cash e niyan o ke 100k se weekend yin e seun gan ni baba mi yes ke okay so Oguleke won ti 100k afiyan lo lede brazil di mo pe number ke wa o ni o mo loya Alfred ja se 50 kan si ka to mo lo ja se 50 fe ni kan si ka to mo lo a ti se 50 kan te la 100 ka se 50 kan si ka to mo lo ni fe ko we ni ole mu 50 ka se iye laaro ti toni ni sale mi ka se fe ni kan ko tori pa mo Rafian number ke wa ele ti na ma junior to bole o lede brazil Rafian ohun na ni o mo wo o da Andy Caro ena ti agbabolu ohun ohun na lo jade lo si ko sinu we re gbangba bi pe lodun 2021 okunrin kan wa eleyi o fe fi tipatipa je dodo ohun eyin niyan lo fa ma yen pada se won bi 3 years na fun Amadi Caro ti wa ta ninu we re o si so pe lo to lo sele ngba na ajo UEFA na ma ni kesko aya won ja olu ba won ko egbe agbo onu league le gesi bo se nawo falafala asiko katakara.

right. Okay. Oh ya kama kira wa kudada we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani. Ikani is plus 105.5 FM. Ele to wa nile fun balavele le nile Ibadan. Oh ya ta lo ta o tan je ope ni o gbodo Faisal. Atun ti de losan teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya. Nibi kibi kaakiri agba nla aye lo lede wa Nigeria. Nipinle Oyo ati ni ese kuku ni o ma dun gbogbo ma kan sori pa ati gbogbo re papa to kasale. O ya join together. Ba n so nipa ro iloloko ojo kan to je tere idaraya. A tun lanfani lati ma tusu re de sale koko. Iyen lawon aroyin eleyi to takoko takoko. Bakan na awon aroyin yajo yajo. Toloyin bo n pe ni breaking news e. Bi ba se n bale bayi na la ma fon sira wala. Iyen losan teni ni o. Emi ni keko mo wa nile agbara o. Desmond Tudiji agbawo ti agbodo bawo je. O gan ni mi fi da wa ti o ma je ke lawo ti ma gba daada ni bibi ka kiri agba nla aye. Tun di omo olawo olootu eto yale swagosin ye. Olole Hamzat loruko temi di top striker. Ele to gallant gan. O ma dun gbegbede ma kesi. Eyan losan teni gege mi mo se so fun yin pe losan yi lori ti kaase awon eyan bi marun abi mefa kan o tun gbope sugbon e ma pe ope Friday ope to gara ni aba mu latori 50 ta bo 100 ta bo si 200 250 a paju e de si half a million 500,000 naira 500k yen losan yi sugbon o ey anfani kan ma wa le free Friday ti mo fe ke ma se amulo re play 3 ticket get 30 ticket yen every Friday yen tun le ran e lowo iyan tun ran yin lowo die sugbon mo ni awon alaye kan ti mo fe se fun yin lori ti cash yen mo n pada bo mo lawon alaye kan abi kin ti e se bayi na ni ina ni pe nkan meta kan be tawon eyan ma nse to ma n fa idiwo ti o nje kopolopo oje ti won ma ro pe abi awon si nta lati jo ya won oje na ni pe lakoko ko ba send the code star 347 star 1004 star 1 hash lapa bi ti an ba da pada fo pe ticket melo lo fe to ti so yi to fe ra boya meta lo mu won wa da pada fun e pe se transfer ni abi ussd code to ba pe transfer ni ti an ba send the bank details here bank details ti won send si eyen ma je ko ju ogbon seju lo to fi lo lo bo ya o fe ta fun are lati no bank app abo fe mu lo odo awon pos pe kan won bo san wo be to fe fun won cash ma je oju 30 minutes lo to be in safer side because to ba ti ju 30 minutes lo o ti ma expire o ti ma expire to ba wa pada sanwo si leyin 30 minutes yen o number re oni denu koto won si ma won ma da owo yen pada won a da owo yen pada to ba je pe bank e lo ti e ti san o se se ko gba to ba je gbodo pos ni iwo ti lo ti e pe o ti play cashier sugbon won ti da owo pada si account pos to bo sanwo to ri bayi iwo si ma fo kan si pe o n play lati jo yo je sugbon ara awon kan tin fa ide na ni e elekeji ti tun fa ide na pe boyo pick ticket meta o wa sanwo tan a gba o ma tun ni bi 1000 kan lo je ko tun ra meji si ma lo banki to lo yen mo send the code mi ni wa send the code mi wa tun generate banki mi fun e tori pe ta koko yen o ti je oye won pe ticket meta lo vera kan to generate banki fun e to ba tun wa fe play si boya ngba to play meta yen tan o tun wa lo bo tun rowo kan pe je tun play meji abi tun play meta mi abo fe play meta meta ni bi ona mewa ona mewe wa yen e mewe wa yen lo mo send the code lo mo send the code ke se pe won ti send the bank for one strabe oranbe no fun eleeto kokko se yen ni to ba tun fe se mi o tun send the code won tun generate account detail fun e to ba tun fe se mi o tun send the code won tun generate account detail fun e bo se je niyan to ba je yi pe okan lo nlo bank kan to generate fun ticket meta
o wa fi nra ticket marun wasted ni wasted ni ekeji ni eleketa ni awon ti won pick pe ticket marun la won fe ra abi meji abi meta abi merin ti o wa din owo kan ku nbe o yo pick ticket marun igba to fe sanwo o san 2000 naira owo merin abo pick ticket mefa igba o fe sanwo o san 25 abo pick ticket meji igba o fe sanwo o san 500 abo pick ticket merin igba o fe sanwo o san 15 sori gbogbo yen wasted ni do won ma refund owo yen pada sa account to owo yen ti jade sugbe iwo oni si nbe mo odo pos to ti lo play ni won refund e won o si ni so fun ogbe anti dowo pada iwo ma fokan si pe number re wa nu koto iro ni o o je awon alaye meta ti mo ni salaye fun yin ti ma saba se idiwo fopolopo ti o mo ni atun gbe ade be lori ti ka se ni *347*1004*1 ash losun yi cashier passport ni losun yi abe lori 50/50 abo sori 100 from there 150 to 200 awa paju e de si 500,000 naira 500,000 naira losun yi na ni o wa ma gbo o play 3 tickets get 30 tickets bo se je niyan lapa be yen iyẹ fun ti kashe sori gbogbo alaye ti mo se yen to ba dabi eni pe boya ko yi o to ku die ka to pe number yi 02013306194 02013306194 tabi 09026026314 09026026314 bo se je niyan o ya lati be Maduka Okoye o ti pada gbori wonu iko ti Super Eagles o e ma pe gbogbo awon agbabolu yoku won ti pe patapata latojo Tuesday sugbo ku Maduka Okoye won ti e ti nwo wi pe se yo pada wa mo sa sugbo ju gbogbo e lo Maduka Okoye o ti desibu bagbadi ko Super Eagles o ko ba won gbarade lana sugbo ti dele ni lati nu ko Udinese Maduka Okoye asole ko Super Eagles lati nu ko ti Udinese o ti gbori wole to a je pe awon ti se common nipa kankan ninu ofigagbaga ti o waye leni sugbon won a jo teko leti lo so lede olede Morocco nigba ba fe koju iko ti Guinea Bissau ni iyen na wa nbe e ma pe figagbaga meji ni ba kembo le so pe meta gan tori ti awa ati Russia na to je olore sore iyen na tun wa nbe lapa be yen to ba di ojo kefa osu kewa o ya lati be yen agbábọ́ọ̀lù ọmọ bíi orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tá a bá ń sọ nípa agbábọ́ọ̀lù ẹ̀ orílẹ̀-èdè turkey lọ́wọ́ báyìí àjọ fifa wọn ti clear rẹ̀ tán yányán o.

0: Nigba Tumumbo. Two things.
1: Oh, yeah.
0: Giving back the dividend of democracy and changing the face of the local government.
1: Oh, let's change the face.
0: Yes, because Onibita Watele, Ode Nibita and Lo. So one of our jail more about the North local government. Wamokwe, Ibita Walo, Dumeta, Mary, si Tele, Ibe Kodni, Awanisi. In the end, it called the court. Where in which is of when we should go, Emi not to one of us who are Juni, Ipe, Bubbiti Alo. Gbogbo nkan ta se leri gbogbo la ti se wa ni kin ka yewo a wa mu lati kini se ti ona ni bi olodun ti wa ti lara nkan to nbere na mo fe ma so fun e ba se change the face of the local government ba se gbe kuro nibi to wa ta gbe si ibi ti o wa nsin to won so pe evidence wa a de libere awon eyan na ma pe wole lori program bi pe se bo se ri kan to wole ni ba lo se ri nsin
1: o ti posu melo bayi te ti wa lo fish
0: ta ba nka ni osu kini osu keji ati ma lo bi ogbon osu bayi last 30 months
1: so mi npe ti lo bi odun meji atabo
0: ben
1: ni bi odun meji abo seyin e sapojuwe be se bible the north in one word kake ba fe fun title movie ki le pe Ibadan North te ba nigba te debe
0: well mi mo the right at last if but ibi but the thing ti mo ta ti mo le so ni pe there's been a great transformation ju bo se wa tele lo iyi pada to don moran o ti wa ju igba temi debe lo gege bi alaga
1: bi awon oda wa titi na igba te debe
0: but da yato si oda
1: oda bo ja si tin exist ke to debe
0: atun se awon kan ti se mo pe oja botija to so yen international market ni ko n se oja ton no ni badon ni kan
1: so o mi pe
0: se oja ton no lo your state ni kan
1: o mi pe e kan fun Ibadan na tin facelift ni e creating kan tutun mi
0: o wa lara nkan ta se ko si bo se to ba se transformation
1: eyo
0: ito wa nbe wa tun se ko n se pe tori pe o fe kan mo pe mi mo se le wa party teleti but awon initiative na ti won na tun ma mu wa so na pe okay let me so fun in the history of Bodija market fire station ta shi
1: e meti lobe
0: e wo in to bi mi mo fe ma da ilohun
1: mo mo pe ibi ise edagba soke o
0: n gbe lo kilo fe kin so gangan pe a kin ma bi e kin to ma down
1: in ti mo bere oni pe se
0: kini a oni kini awon kan ti o si tele
1: Te mo wole yes.
0: Mo le fe ma bere lati kan oni ki ma ti lobe. Je n duro digba to ba fe je n lobe ngba yen.
1: Oya owo re amule di apolowo oja. Ngba ba pada de laarin iseju mewa alaga ewo mi dada ke gbaradi tin ba ti pada de laarin iseju mewa ma si yin le ke so gbogbo achievement yin within 10 minutes.
0: No je ga se ni be 20 minutes because 10 minutes to leto. Mo ran ti pe the last time tin mo wa.
1: Jesus ru. Oya owo re amule e ja kuro e ku kale.
2: Flash FM 105.5.

0: Ibi Inari, Eddie Kota Radio ni Splash 105.5 FM Alagbala Okin.
1: Mo ti disco
0: Baba Joro laafin akande mode. Elephant solo ire are oro kan kaide the one and only GR Coastkai.
1: Mo ti disco
0: Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental. Kugu loro kugu legu. Kugu lelekuro fun omo apawon ara leleku onde omo awon ma pa kugu ba ile ile fo lonu koto.
1: Mo ti disco
0: awa ti dagbo oje ninu are ina kugu na loku ta nfo kaye tori ta ba dagbo oje to are to dara dogbin la ma se aleyan tin dagba eni ki won tete wa bi dagba dagba si ki won ma ba dagba ka gba dagba igba ki gba si gbangba o tori bomode ba se bi agba yinyin la yin won agba ti ba nsoro ti e bi ewe lalabuku ara won se bi e ti mo wi pe okan jo won o le dede na ni ri e kule agba ti o ni ti agba ni tin se bi majesina la ma peru egbera ni se mo ni won

0: Okay, 0816 lo bere number yen 0816 lo bere number yen bakan na 8664 lo pari e. Hello. Hello.
1: Hello Ekale.
0: Ekale oruko yin ati bi te tin soro lati ikoni Splash FM ni.
1: Adewale Akoride sir.
0: Adewale Akoride ba ba nso nipa cash e. Se e ti jeri.
1: Hello.
0: Hello se e ti jeri lori cash e se e ti jeri.
1: Be ni mo ti jele kan be ni sir.
0: Elo le je last yen.
1: 100,000.
0: 100k. E divide there by 2. E pe meji.
1: 50,000
0: lekun ti je la sale ti je Olorun seun Olorun seun Olorun customer care ma pe yin bo se ma pe yin yen wa gba details yin bo yen o se dowo yin o tun je ke mo bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan Olorun lo seun ateleda yin Olorun lo seun lapa bibi lati ma sewele yen fun ti ta sale yoku to di okay boya lojo sunday ka pade ni ikan ni lagilu yen lago meji la osan loruko lootu eto yi otun baba babatunde omo olawo sola re odi mega child lo je ke gbadun mi sikiru ayinde loruko temi titi ola yen iri atayo pelu bukun latun fi pade o dabo
2: awon ti ni splash fm la wa fe ma bo splash fm wa fe ma bo
3: splash 105.5 fm the integrity station.

0: alejo pare alejo e jade nibo ni yore wa mama gbe dani agbara olohun bo sinu iyo ki gbe agbara olohun bo sinu iyo wo mi gbogbo bi ti ogun ekunkun koju si to semi si lara mi gbogbo nti nbe ninu ago mi ti o je ki ro na lo gbogbo nti nbe ninu mi ti nje nba ikorira pade gbogbo nti nbe lara mi ti o je ngbase bayi loluwa wi ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade ina oluwa ti jade jade lara mi ina mu ina ti jade ina badanu in the name of Jesus Christ I break every covenant gbogbo eyin te nbe labe majemu aimo oh oluwa ni wo opolopo imule gbogbo eyin te mule a lo iyo lati baje gbogbo imule iba se imule ife gbogbo imule iba se imule latojo okunkun mi mentor ba mule oluwa so fun mi oni ko mi awon egbe okunkun ni baba iba mule won si ti so pe njo ba tu asiri lawon pa e kan lo so emeji mo gbo pe gbogbo agbara ti olon ni gbogbo bi to ba wa to ba mo mo fe itusile won na bo se rapa lawo service ni ojo sunday and on the one anywhere tell about wa ma so ibi ti oluwa ti ni kin se isin lago meji la si ago meji osan ni time awe olorun ipe iwo ni mo npe olorun majemu iwo ni mo npe gbogbo ile ti ngbo mi gbogbo bi ti arimo le wa gbogbo bi ti ofo ayan gbogbo bi ti epe gbogbo bi ti asasi gbogbo arimo le abomo le gbogbo ti ngogun ti aye re ti yo lenu ina oluwa jadan jadan jadan jadan in the name of Jesus Christ e fowo yen kan yo wa fi kan waju ori e bayi fi owo yen kan yo yen fi kan waju ori e gbogbo eyan aye ti ngbo mi mo so tele gege bi woli to ba se wi pe won ma fi yo purify gbogbo to ti baje ninu ago ara re eh gbogbo to ti dogun to ti dipeta ayi pada loni atu ole ki ategun ti ton fe wa e ri o nigba ta ba fi ka ojo mesan si akoko yi si ojo mewa e bere si ri awon kankan ti o ma je yo ninu ipin irawo re mo ni orisirisi ogun lo wa orisirisi ona ni esu ngba ti fi ran ogun wole woli olohun to ba mo ti nse o mo wi pe orisirisi ona la fi ma gbogun ti la fi le ti nkan jade mo gbe oro ilana egbon ti sister iso ewo ala tola ewo nti ala da laye re ki n to tun wa so nkan ti yo nse mo ti so pe salt purifies but loni nisin mo fe mu nkan mi
1: e ka ran o baba mi oruko mi ni idowo olabisin lati eko e mu ko lowo olorun oji pe o je ki ere ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun tan ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction po fo lo gba ti de ma ji ese kese na mi ri bata yen mo
0: nice melo melo melo la won ti won ti lala ibode alive aseyin ala mo tesi waju to ba si awon maye sin gen si generation so pe superstition ni mo da won lo won be fi ojeun ni aisha kin lo sele kin lo ji atubotan ogun ti sister ila koja nigba won ji bate eyin kan be to je pe uniform atijo lo ba re to nwo awon school to ti jade eyin kan be to je pe be se ngbo mi wa ba re ninu gbo o kan mo rin lo si ni mona mo no wonder to fi je wi pe o si ona bayo ninu gbogbo se to nse eyin kan be onje ni won mo gbe fun oni gbogbo igba o to je moju mo bayi o wa kiesi to ba je loju ala pupoju wa notice e po bere si size awon isan to le salaye lo nje oju ohun mo fa eyin kan be to je pe jankari woni ibi ti gbogbo eyan ti koja igba to ba kan tonu ti e o kan notice lai nidi o kan ri pe jankawo ko wo be o wa mo wonder ko si jankari won bi inu e la lantakun gbe alantakun ni mo ran ewu alantakun inu e ni gbe awon kini ogun ati apere ogun ni won to ba ni to fi le gbogun ti eyan pe ninu iya ki se yen nikan elomi to ba ti loyun bayi ti an ba ti le faso pupa han loju ala oyun yo wa le elomi mo so kan nigba ti brother yen o kan notice e ko n bara un leko Eko agbalagba die ni kin si agbalagba pupo ke wo 40 o kan notice e ko fo o 40 legbe bi ti bridge pedestrian bridge labe pedestrian bridge instead ti o fi gun bridge ti won ma fe serin o wa mama o ko gba be yen o wa fo loju ala lo ti koja o fo titi mejeji po igba to bo seyin lohun ba won last man se dide niyan won ba mu o ni won si bere si na ohun titi won na ja oju aye won na de won na kan lapa loju ala eyin omo lohun igba ti brother yen o ji soju aye omo 40 years o ni stroke straight ni stroke aisan omo lapa omo lese enu e ti wo bayi won si n gbe kakiri hospital ewo in ti esu lo to fi wa gbogun ti mama stroke re to wa se boju ala ni afefe buku ka si wa so bimba ni o lo iyo o ni se ti o se iwe ni sister 2012 lola ala si 2013 to se wedding ki lo wa je atubotan re engineer ki lo sele si nigba to lala yi e jo omo mi ati daddy e bu iyo die tabi awon iyo e gbe pade mi lori TikTok YouTube and Facebook na aro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 to ba wa di ojo Sunday ni agbare ni to ni aye atorun a gba only communion meji meji gege bi ohun Olorun ah in sele sele engineer je ngbo ti mama iwa
1: so ibiti mo ko si so fa mo ta gbadura so leyin gba yen gba to 2014 March 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo ti mi re
0: ah lati 2012 si 2013 March won bere si wa omo titi te di 2024 bo ni bata ti an ji loju ala se ni se asame sunisa iyo ti mo ni o why ki se pe iyo lave o nko ni solution in ta ba kasi ati ase to wonu e ni awago ni je o pe si gbogbo arekereke satani gbogbo eyan ayan fe mura oni ni 2509 2026 engineer bo lo se wa bimo kini to se ni agbara eni to ni aye atorun ni agbara eni to la aye atorun ma ni on the wow obo se ojo Thursday e tete le ko ke le mo bi ti ma ti se program laarin ago meji la osan si ago meji 12 to 2
1: so gba to 2024 e wa si first square ni ba mo ni Eko wa wa si first square eni mo fi da ko mo ijo Olorun jiji so ni 2025 e so pe awon to mojo Olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa omo to Olorun ji be mi wo o fun na fun mi o si yen mi mo je Olorun fun mi ni omo kon lant lant mo dupo lo Olorun jiji e si baba mi ifa mi ro yen o ni gbe o Olorun a tumo wa pelu yin e ni fi e o fa ise won se ko ni ba awon omo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
0: 2025 lo join wa fully o ni mo wa sibi te ti se program aya anointing niyan so ito ba joko to n gbo gbogbo isokuso tawon eyan so intin se o si bo dake mo pe awon omo re to ba se pe eti o ba leti omo yo gboran se o lenu awon ogun kan be to le dase by the grace of God by the combination of the anointing nipa anointing ise meji la se ni Sunday ikan ni 7 awon odo lati 13 to 30 elekeji o bere ni agbare ni to ni aye atorun ni ago mesan abo igba ti o ba fi di 12 iyen na wale ba se n dogbon sere sa bo ba se pe sister yen joko lebe in ti won ji gbe lara re yo si tun wa nbe mommy e dide e jo ntori Olorun e kan rin lo sibi ti window kan ba wa te ba ri eni window e kan lo duwo lona be eni mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo fe gberu mi o tawon ta ji gbe lo mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo fe gberu mi o tawon ta ji gbe lo asili omo re ni bata ti an mu apo ile omo aye o 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 another 13 years elapsed. O no to wa bi okunrin lanti lanti sister itin ba so pe I know you tin ki be fibroid ninu re yi o ni ba eyin kan edo eran ni mo gbe wa fun and up till now nothing o wa in your church si ra won awon to ba ye ke lomi o mura si esu to ra niye ko mo mura si iyo la to fe lo ni isin yo to ni e won to de won ogbo je n bi o elo won ti elo mo ti gbagbo re ri ke mo fi le gba o ase ni se ra re atan ni tan ra re e wa mo nkan mama kini yo mo se salt also preserve eni kan ni so iyo amo dabo bo nkan salt mi ro bi ma le pari wasu tele ko to di pe refrigerator de iyen ni pe awon refrigeration ta se awon fridge wa inje je mo pe salt iyo ni won mo fi preserve ni won mo fi fin ni won mo fi gbe nkan pa mo ti won ba fe ki nkan baje won si lo iyo won di iyo mo nkan yen won fi iyo mama eyin baba awon baba ti won si dagba lati omo odun 50 lo soke e ja mi ki le mo fi preserve eran nigba yen te ba fe ki nkan baje se bi iyo la da si won bu iyo won fi iyo preserve they use salt to preserve it so that it will not rotten and not only that it will not decay won ni je ko le ba jera tabi ko le dogun ti an ba ti le buyo si nkan yen and that's why in the same realm ninu emi ba se le fi your preserve awon nkan to je mo aye re niyan in the spiritual realm salt preserves it preserves what many things it preserves the anointing of God anointing olorun tin be lori re baba woli iyo le preserve iyo temi salt can preserve your joy. Salt, ole mama, kobo dabobo. Ayo reki woman babo tampa. I want kai banuje wan beki. Salt, preserve your relationship. The bari le kanti anjo duo baba ati mama. Wan magbara ati jile. To remember, it keeps the enemy from bringing corruption and decay into the things God has blessed you with. Seri, awon nkan ti Olorun bu kun ti aba so tele si yo ti mo si fun yin ni instruction pe lo bayi wa ri nti o tele on lo bi je wi pe ko si tin ba so fun pe woli yi isaisan ki se nkan meji ti eje ki isaisan mo ma gbara ati abami oloje so pe Sunday oni yo yo mo waye o le mo ti gbo ni ona bayi ri another thing ti yo mo se ni pe salt heals iyo amo wo san today loni oloni titi dolagan ni yo nwosan mama gbogbo igba ti eyan ba ni wahala ninu eyin re e bere lowo awon mama tin be nle won bu yo sinu omi gbigbona won ni ki won mo fi gagu enu won won mo fi yo nu bayi gugu yes by the time to ba se fun igba die gbogbo eyin teyin mo dun to n se constantly igba to ba fi se fun odidi osun kan gbogbo tin dun o lenu o lo eyin ri asisan asiri ni olorun lo waye be ki wa se yen nikan gbogbo eyin te ni egbo lona ofun te gbo ba nbe lona ofun re to notice e wa ni ogbe gbe omi gbona pelu iyo wa je ki omi yo duo nibe benu yen soke iyo asiwo san salt iyo to ba ti bo to ba soki omi sinu iyo nigba mi nbe a ma sise gbogbo awon oju bi to ji oju apa nigba mi o le pare oni mo e mo bo e wa wo nkan ni Israel nigba ta lo si Israel a won pe odo kan ni Dead Sea e ra won eyan ti won mo luwe ninu omi yen awon eyin bo ni o won a sun to omi yen gbe yan lo awon eyan le fo bayi ni ngba mo de be bayi mo wo ran titi mo ya photo to su mi isin be lori wo mi titi dola ori ti won ra tera ale nikete gbogbo yepe ti nbe nibe won ti mo pe yo ni won mo fi ko gbogbo ara won bayi gbogbo awon to ni pimples yo mo fi won mo won fi rara won ti fi yo yen si ose won fi lo we ibi te yan to ti le we wa nbe it heals kissing in the salt has what we call antibacterial and anti-inflammatory properties only awon nkan ti mo ta ko gbogbo awon germs awon kokoro te le fojuri o ni ona bo se le jo won hai e wo igbin be se wo yen ti an ba bigbe da o wa tenu boyo enikan ni woli n te nko mi ko sin ti mo nko in to ti wa latete ko se o si nbe ni isin be ni o si mo ri titi ojo aye raye. Spiritually, when you apply salt pelu prayer, healing take place. Aloyo pelu adua loni ma so awon gan kan te se e dide ke bi owo lori Olorun bu iyo saye mi. No wonder ni Jesu Olugba la fini eyin ni iyo aye. E wa wo nkan o kin to ni e lo joko iyo ta nso yi. Create boundaries. Olorun gbo enikan ni boundary. Ah! Te ba fe ki awon kokoro ko rin koja sinu yara re. Iwo fi your say demarcation, fi your fala, fi your fala. Bi o ba tin debe, won mo se ri pada ni. Ninu emi lohun. Agbodo se boundaries inu le re. E toko emi yo yin lenu to. Eti awon aisan were were ti ma ra wo awon ogun ogun ti ma ra koro emi mo preach e awon ogun ti ma ra koro wonu aye yan awon kankan be ti olodun da ti ma ra koro o le ri won we na ru so oru ni mo ba rin won mo wole and ogun tan so pe won mo wole loru yen won ni se pelu oko emi awon olosugbo olokiki oru awon agbara buku awon oro dimodimo to ba tin di ago mekan labo loru oni o fi ni jakumo kirin lo se ni abire kan kirin lorun e bere siri awon alujanu yen ti won mo jade bo won mo sumo le wa die die die die die won mo wo ni bi ejo iyo se demarcation afi your course boundary abe be die lale ma so be se bu iwo to ba ni handkerchief white ma ni ke wa paper white o ma ri ma na ka haladash mi mo boye n gbadun tan se gbo yin te ni ida mewa te ni ore e je wole odekun le o mo lo inu jesu ni ara pin si ibi to ba mode ni oje fun ode nje oje wa mo o ki se pa nbo iyo a nso igbagbo si ni a nso tele si a ka bibeli si ani kete to ba ti wonu e yo mo si se abami gbigba jesu ni ibere isimi olodun lo je ke mi na ori be esin ni oba fi mi sesin afigba ti mo ri jesu oluwa ataye eni ro bi agogo gbogbo le ni bo le tin gbo mi ejo mu ida mewa mu ore offering time dashi pade ti ba bless ye fin kankan ti account number church ni 1966 36 38 73 en tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin oba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen and gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ekunle gbolohun kan won ni so ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary enikan ni gbolohun wo bayi ni Oluwa wi ka bu iyo si aye re ka bu iyo sinu igbeyawo yin ki igbeyawo yen ko dun ki aye re ko dun ko po ko si pe in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary oh emu ale fun Sunday service holy communion ati iyo lowo yin enikan ni o ti e ti da bayin bi ogo se nje ti olohun iyo yo pada si Nigeria bi ogo se nje ti Jesu awon adari wa ki olohun ko fi yo si aye yin in Jesus name enikan ni mo be share testimony e lo number tabi nto la koja lowo gba ti program ibere eje ki o loud connect lori number it is well with you 08081716566 e send the message ire atanu ko bayin eje mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: onkile omile onkile omile
3: Splash 105.5 FM, the integrity station.
4: Baba?
5: Yes, my son.
4: Tell me a story.
5: Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa, affecting the plant life around it. And when the time of men came, five tribes settled on it and called it Wakanda.
4: Why?
6: We are black. We respect our culture. We are the history. We stand for unity. We stand for integrity. We are Splash. All Splash. 105.5 FM.
3: 105.5. The Splash. Your station. Here is 105.5.
7: From the very beginning, we just saw the world differently than everyone else. Everyone else made obvious in all we do.
8: That didn't sit well with some people.
9: What's our plan?
10: Our plan is to keep going up and not just go up, but stay at the very top. We are your favorite radio station, Splash 105.5 FM.
3: Yes, 105.5, The Splash.